0: kung ano ini, how is the distribution. Ang sabi kaya digdi, sabi digdi ha, pasaon takimare, nga ning masabutan, ini da ang 105 na mga titulo, target na textbook titles. Ang gusto sabi yun, sa bilog na years kang ano yan, kang basic education from kang from grade 1 up to grade 12. Iguayan ki 105 textbook titles. Iyan ha. Nagkaiguana da ini ki phase 1, phase 2 up to phase 3. Nagsimula sa grade 1, 4, 7. Ha? Grade 1, 4, at 7 at senior high school noong 2024. Lingon ta daw grare ano. I-validate ini ako. Ako bako man akong official na na bako man akong official na wag validate. Pero pig healing ko ini kung talaga sa field ano ini kung ini na implement sa field. O kaya naman aron kay ini may mga libro kung talagang nangyayari na nagkakaigwa ki distribution ki libro. Tanggo sabi yung kay ini 100%. It is required na one-on-one ang libro o kaya po kay puan sa kada saro igwa manangad na libro. Ibabalidate ini ha. Nagsimula da kan 2024 grade 1, 4, 7 at senior high school. Kan 2025 grade 3, 2, 5 at 8. Ayan ha. Grade 2, grade 3, grade 5 at grade 8. Hilingon ko daw, grade 8. Pero grade 7, hilingon ko, may grade 7 baga ako. Hilingon ko nato today, pag bako ining kompleto pa, de. Dapat kang 2024 pa ini. Okay. Ang sabi digdi, ngunyan da, grade 6, 9, and 10. Ngunyan na 2026. Na kung sa inda, kompleto na ang lahat ng phases ngayong taon. Ang gusto sabi yun, after this year or this year makukomplete na ang distribution o kaya ang gabos na kunyan na year levels magkakaigwa na ki libro na kompleto. Aber daw ilingan tata ibabalidate ni sa field kung talagang totoo at sabi kaya digdi tugunda ito sa matagal ng problema at balakid sa procurement na iyo ang findings kan second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 sa kanilang ulat na lumabas na nakabilida lamang ng 27 sa kabuang 88 kailangang titulo mula 2014 hanggang 2023. 27 as in, out of 88. Ang gusto sabi yun, only one-third, about one-third, hanggang 2023. Pero magpuon na 2024, sagkod ngunyan na 2026, it is expected that it will be completed. Adait pa man ta, will be pata sa ngunyang pasana natatapos na 2026. Kaya, pig-expect tayo ni, that before the end of the school year, sabi digdi kaya kung magawad na igawad na ang kontrata isunod agad ang produksyon nationwide delivery at logistics monitoring kung saan inaasahang makukumpleto ang buong distribution bago ang Disyembre 2026. So ayan ha. So, madaling sabi, it is expected, but that before the end of December 2026, all of this, gusto sabihon, pig expect ang complete distribution kan mga libro sa buong bansa. Yan ha. And sabi digdi, for 10 years, our public school system was trapped in a cycle where procuring a single textbook title took up to 3 years, leaving millions of learners and teachers without the fundamental tools they needed. Yan ang payag ni Education Secretary Sunny Angara. Aha. At ngayon, ang saro sa mga headline ko niyan, ang DepEd pinalalakas ang textbook tracking para matiyak ang napapanahong paghahatid. Ayan. So, pwera kayan sa distribution, may tracking na kung sa ina, harain na. Garubaga kita suma-order sa Shopee. Adi, pag giniling mo, matrack mo ang sa imong order, yao na nga yan sa anoan. Yao na nga yan sa Legazpi. Natatrack kung hain na. Ah, adi ngon tayo ni Giraray. Magayunan. Ako, I like Secretary Angara. Sana, kundi siyempre, paghalikan ang pagtapos kang 2028, iba naman ang matukaw. Adi, ta, doa man sana ang pwedeng mangyari na man ka yan. Ha? Ang pwede ka na mangyari na si Angara pwedeng magkandidato Giraray o kaya halion salidahan man isa iya man na tawo sa masunod, kan masunod na presidente. No? Iyan ang kuminsan bako magayon sa satuwi. Ade, ta siyempre co-terminos ang mga araw kayo ni. Whether you perform the best or the worst, right up there, the end of the term of the sitting president. Sigabos iyan, mahahali. Except for those terms which are fixed by the Constitution, like the Ombudsman, the Civil Service Commissioners, and others. Okay, so, well, iyon ang satuyang sistema. Okay, balikan ta po Giraray si Loings para sa mga masunod na pagirumdom.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
9: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Pabili po. Ano po yun?
11: Pabili po ng supplement.
10: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
11: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
10: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
11: Amazing. Yan. Perfect for immunity plus may antiviral property.
10: Oh, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Powdy Alpha Capsule na may duble proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Powdy Alpha Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
11: Magkano ba yung Powdy Arco?
10: Ay, eto, 15 pesos lang SRP po yan.
11: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
10: Capsule hahatiin. Ganon! Kaya nakakita na capsule hahatiin. Nakakaloka! Lumasta! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
12: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
13: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
14: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
15: Ha? Nata, masain ka.
14: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
15: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
14: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
15: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
14: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
16: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
18: para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber. Ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo. King James Enterprises. King James Enterprises. Bilirkan. Good Lumber. Coco Lumber. Wood Moldings. Hardware. Electrical Supplies. Hollow Blacks. Asin Gravel and Sand. King James Enterprises. Makukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194-0939-938-5808-0917-535-0599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.

0: Thank you, Loings. Pasensya na ka po. May bisita kaya kita na medyo naghagad-kidit na advice. Ano po? Pasensya na mga kama. Sabi, aha. Ah, sige. Sabi kaya, Digdi. Aha, sa programa mo. Aha. Sabi ni para kayo, hapot na, sir. Pag itapos na tabi ka para kayo na. Pag itapos na. Tanganing sa mga bago pa sa nang makalaog. Makasimbagman, ha? Sabi ni Digdibat, ikuman sa mabuot na parahilot na masisinasi Madam Cherry Carbur, ha? Kang San Lorenzo, always tindugong pa, salamat. Okay. Naghingaki-ngaki. Nalangog ko na kaya si... Okay. Oh, hanyan. Ini ang magayon na istikuan, ha? Target. Oh, DepEd. Target na maitalaga ang 10,000 school counselor associates bago matapos ang taon. Yugon mo ini. So, mga... Ini kaya bakong guidance counselors. Pero ang kaipuan talaga kang DepEd, guidance counselors. Pero dahilan sa kakulangan kan mga qualified, ngunyan, ma-hire ki 10,000 school counselor associates, SCA. Bakong guidance counselor, sa kakulangan, dakulo ng kaipuan na guidance counselor, dahil man ki-qualified. Kaya magkakaigwa ngunyan, School Counselor Associates. Yeah, ini ogaring day ko aram kay ni. Ang ano kay ni, it is more on siguro maski bako graduate, bako pasado sa guidance counselor professional examination, pwede makalaog dig dito associates, ano? Pero more on mental health. Sabi kay Digdi, sa alalim daan ng Agile Gateway for Appointments and Placements, AGAP. Ini ang pinaka, ano nga niya, nabago kang ano na, mas madali daan na ma-appoint. O kaya ang digital hiring portals ng DepEd, nasa 9,702 position na ang naipost nitong August 27. Nakapost na yan eh. Hanapon na lang tabi ni Luke Ennis sa DepEd portal kung ano ang mga kwalifikasyon digdi. Ta nakapost na ini August 27, 2026 kan Webes na i-post ini. Hilingo na lang po nindo ha kung sain. 785 ang bukas na para sa aplikasyon. 8,811 ang kasalukuyang sumasa ilalim sa assessment. Yan, ha? At 106 na ang nakatakda na para sa appointment. So, again, ang naturang 298 position ay naghihintay pa ng Notice of Organization Stopping and Compensation Action o NOSCA, ha? Na hindi pa naipopost. So, again, 9,702 position ang naipost nitong August 27. Alingan tinit, bakit mag-qualify ka mo, mag-apply ka mo digdi. So, yan. Taan sabi digdi, nakatakdang matapos ang assessment at appointment ng mga aplikante at nagad na susundan ng onboarding upang maipuesto na ang mga bagong counselor associates sa mga paaralan bago matapos ang taon. Sabi digdi, saruda ini tabi na binigyang diin ni Secretary Angara sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga paaralan na nangangailangan ng komprehensibong estratehiya na nag-uugnay sa mental health intervention at physical security. Sabi digdi, kay Puanda, ano da ang mga guidance associate na ini, ano? Are those that will have or that will make sure our learners have trusted, caring adults to take whenever they are going through rough times. Pahayag ni Angara. Kaya, this is, siguro ang mga qualification kani is more on kwenyang kani ade values education. Taka ito, ang mga appoint na guidance counselor, mga graduate ki values education, psychology, and others. Nakunsain, kapag may problema ang aki, these are the people that they trust, no, na i-impart ang sa indang mga problema. Kaya dapat may tiwala. Ano? Yan, sabi dyan. Ang dapat na guidance counselor, suba kung Marites. Ali, ang sabi digdi, ininilikha sa ilalim ng Republic Act number 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act of 2024. Republic Act 12080. Ang mga bagong posisyon ng School Counselor Associate ay magbibigay ng pangunahing serbisyo sa mental health at well-being, pati na ang suporta sa mga school counselor sa mga paaralan. So, this will be under the supervision of a guidance counselor. Okay. So, magsisilbid ang katuwang ng mga school counselors ang 10,000 position ng ECA1 sa pagbibigay ng pangunahing mental health at psychosocial support, impormasyon at advokasya, pati na ang mga serbisyo sa referral para sa mga aaral. Aha. Mm-hmm. Ang tatawan da kay prioridad. Ang mga paaralang may naitatalang kaso ng bullying o may mataas na pangangailangan sa mental health support. Aha. Ang sabi diyan, naghagad puwira pa lang kaning 10,000 na ini. Igwapang pigahagad na 5,000 posisyon ang Department of Education. Ayan. Na spighagad pa sa naini. Sa pagproseso ng scrap and build, kung saan karamihan sa mga kukunin ay sa pag-convert ng bakanting guidance-related na item. So, dahil nalalaga ng mga guidance counselor, takulang ang item, kulang ang mga ano yan, available item sa guidance counselor, hahaliyon na muna ito, gigibuhon na muna ng ECA, school, ano nga ito, counselor associates. Okay? So again, kaya ako, sa mga makuha, sa mga karalage nyo yan, i-advise ang tana na mas magayon na magkuha na kamo, na magkuha ka mo kung pwede, kung yan, kaya ang kay po maghilig kaan. Guidance counselor, ang dakulon mo niya na kay puhan ko ta. Kundi dahil man nakakaagalan, takulang sa requirement. Kaya, yun na yan. Okay? Sabi digdi ni Kalieha Johnny, sir, good morning. Sa gabos, asin sa emo, kumusta dyan? Susulo dyan sa rapo-rapo po. Dahil ko pa ito tabi na ano tabi Kalya Bijoni ano lingong ko daw grare ang pagsasabi mo. Dahil ko na agihan. Erlinda Bulanios, good morning po Sir Joe tabi ade. Para kayod, pero sir, dahil man kikurso sa college para maging guidance counselor. Iba man supig file COC. Adi para maging counselor. Counselor, o bakong counselor. Ikatanang talaga para kayo. Ang counselor na pigsasabi mo, maski dahing lisensya, dahil tapos, pwede ka dyan, mag-file ka ng COC. Ano? Basta igwa kang kwarta. Pag ano, basta may kwarta ka, pwede kang manggana. Pero sala, yan ali. Ako ang pig, advocate ko. vote for those who are just, who are ready to serve, not those who have the money. The more money they give, the more that they will be corrupt. Kaya, ang big advocate ko ngayon, so nagtatao ki kwarta, dai pagbutuhan. Ayan, ano? Tapos sigurado yan. One thing sure is, nagbigay ka, nagpalabas ka ng pera, the tendency is for you to accumulate money, to replace what you have spent. Diba? Yan ang ano ta. Ang counselor tabi, guidance counselor, igawin mo niyang kikurs kaan, in fact, pwede kang mag-ibang course, but you have to pass the guidance counselor licensure examination. Pwede ka pirgaro dyan, mga psychologist ka pwede dyan. Okay, anyway, sige. Sabi digdi. Kunyang pa, nakulong pa sa tuyang didiskuti ron. I really prepared for two hours today. Ade? Pero sabi ko, tabi dyan, ano, duman, right after, 9 o'clock, madyan ako tabi. Sir Eric, 9 o'clock ako madyan, tabi. Tawad-tawad. Pagkatapos, right after my program, maduman na po ako sa Geo Driving School para po magkanda kang pre-theoretical driving course. Yan, libre po yan. Libre. Okay. Ang sabi digdi, ang department, magayunon talaga si Secretary Angarado. Talagang medyo nahiling ko, iyon ang kaipuang kan department. Ah, kailang, ang one thing is, sa bagay, expected iyan. Ay may nag-apo, dalato ng databi, ha? Yung siya daw ini. Hello, tabi? Aha. Iyo, tabi. Rick, pigitaram ko pa sana. Iyo na, Rick. Nag-ano kaya rin ako, nag-extend ako, naghali na su, linuwat na su oras. Kaya, pero madyan ako, right after, pigayin na, pigitaram ko mo niyan. Ah, sige, okay. Iguan, ha, piran, ha. Madyan ako. Sige. Okay, sige. Okay, may nag-apod kaya. Nag-apod sa ko, so dumana sa driving school, ha. Pasensya na ka mo. Iyon na yan, ang pig-apod tang jack of all trades. Major of bakong major of none. Major of everything. Ade. Anyway. Maduman ako right after the program, ha? Kaya pwede pa kitang humabol. So gusto po magkaigwa na ki students permit, dumana po mo niyan, magdumana kita. Right after my program, I'll proceed to the driving school, Geo Driving School, ha? Para po sa pre-theoretical driving course. Okay? Ang sabi digdi ni Anggara, ang DepEd daw naglunsad. Mahirap ang pagsalita ng Tagalog. Para sa kuya, garo maray manangad manggirarayan. Pero dahi, buwan ng wika baga ngayon. Today is buwan ng wika. Kaya kailangan tayo magsalita ng ating sariling wika. Ayan. DepEd inilunsad ang Project Ligtas Plus nationwide para protektahan ang mga paaralan at buwasan ang learning loss. Ano ang Ligtas Plus? Halika ha? Sige. Ang Project Ligtas Plus is Learning Institution Geo Hazard Tracking and Assessment for Safety. Ayan, tabi. Ulitin ta. Learning Institution Geo Hazard Tracking and Assessment for Safety. At pagsasamahin ng nasabing platform ang Artificial Intelligence. So ang si Amplas dito is in artificial intelligence, satellite imagery at geospatial analytics. Kasama ang dato sa panganib sa antas ng bawat paaralan upang gawing real-time at kapakinabang ang impormasyon ang mga magkakahiwalay na ulat sa sakuna para sa opisyal ng edukasyon. Ang ganyan talaga ini ading. Iugon mo ini. Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety plus Artificial Intelligence. Ayan. Nasabi din gini Senator Angara, passive resilience patungo sa proactive. Ayan da. Ha? Binigyang diin daan ang pangangailangan natin ng mag-ship. Taka ito baga, resilient. We're ready. Ha? Pero ming right after the typhoon, purpo ka naman, harong na naman. That is a sign of being resilient. No? Na, kita being in the typhoon path, nasa lugar kita, ano nga na kita, so earthquake, nasa hazard, ano pag-apod kito. But, we are resilient. Right after the kunyan, the calamity, again, niyauna naman kita, nakatindog na naman kita. Pero sabi din ni Angara, we have to shift. Ah, kailangan da mag-shift mula sa passive resilience patungo sa proaktibong pamamahala sa sakuna upang maprotektahan ang mag-aaral. Ayan, tama man bagayan. Ano? Taka ito, dahit araram na mga bagyo, sagod mo niya, dahit aram kuno rin malinog, ano? Pero, we have to be prepared. Ang sabi ni Gini Angara, we have to make sure that our school are prepared, ready to respond, and ready to move forward with learning whatever challenge may come. Ayan. Paano? Ha? Ang sabi digdi, sa pamamagitan ng Ligtas Plus, with its artificial intelligence powered features, magkakaroon tayo ng mga malinaw at mas actionable na impormasyon upang masuportahan ang ating mga paaralan. Ayan. Our tool will surely benefit our thousands of schools nationwide. Ang sabi dyan, no? Ang sabi daligdi, isinasagawa ang pambansang pagpapatupad upang matapos ang matagumpay na user acceptance testing at operational integration nito. Very good talaga ini si Senator Angara. Okay. Mm-hmm. So again, sarap pa ng round kang sabi ni Loeng, sarap pang round kang mga commercial.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this function hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates and other information, you can reach us through via messenger www.facebook.com/theBlueHotel. Phone numbers 0985-110-8592-052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Genting. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black,
9: may bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
11: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

Thank you, Loing. So, duwa na sana ang tatuyang subject. Aling matapos dali. O na, primero, nagdangog ako kan so deliberations baga kan, ano, budget sa Senate. Ay sa House. Ade, Tinio, si Antonio Tinio, ang representative kang kunyan, Act. Ano nga ni so, ano an, Act of Concerned Teachers. Alliance of Concerned Teachers. Tinio flags low minimum salary for SUC instructors. Sabi, injustice. Yan. Aram mo, maray ining an-act talaga. Sa kuya, maday man, mas maray na. Kuya, kita mag-ade. An-act kaya, magayon nun mang kanita. It is not political. It is not siding with either Marcos. Katayin, baga kontra ini kay Marcos man. Pero, kontra man ini kay Duterte. Meaning, they are not siding any. Ade, magayon ang kuyang kanita. Garo mo nahiling ta na talagang neutral sinda sa pag-abot sa politika. Although, aram tabaga na sa ideology, may leaning sinda duman. Okay? Na, nanggapot, ano niya, pigpa-plug niya su, si kunyang ki-agroupis baga, pig, ano niya, si Ched. So, si Shirley Agroupis, chairperson kang Ched, na tahababaon ang sweldo kan issue si instructors. Okay, so sabi kan para sa kuya ang issue si kaya are just issues and ano kaya ni ayan ano and issues buda ining mga community colleges are just implementing a law. Oh, ika, garo ko simbago no garing to dahil man ako dumari. Ha? Ika mo an may control. An may control kan, an legislative. Natatada iminapasar. Yaon ka. Ha? Yaon siya. Why not pass a law being part of the legislative for the for the issues or for the universities and colleges to implement. Taan sabi di ang digding, kaput niya, ano ang sabi digding? Low minimum salary wage for instructors in state universities and colleges. Tama man ini. The lawmaker told the Commission on Higher Education that this is injustice and this must be ended. Or this must end. Okay. So, si Seman and Ma, Ama, saan man makuha ang kwarta sa issues? Nga layman sinda, iyuan ang nakakaagsalo. Ha? Sabi di, he made a statement during his interpellation at the House Committee on Appropriations. Oh, yan. But sabi niya, napot niya, then you first ask the requirement of instructors one in issues to which Chad Chairperson Shirley Agroupis answered, that is a master's degree. Oh, master's degree nga niya? Salary grade 12? Well, ako dyan nag, I do not favor anybody. Pero ang pinakatama dyan, ang pinakamagayon, ano, sinda mag-legislate. Nananganing i-implement kang Chad. Okay, but as soon as put niya paligdi, igod sa colleges da, sabi digdi, sa colleges, siguro sa mga community colleges ini, instructors are serving on a contract of services. Totoo manangad baga iyan? Ha? Totoo manangad iyan? Kami nga na iyo, totoo manangad baga iyan? Pero, may duwe kaya yan na advantage buda disadvantage. Ha? Ang primerong advantage kaan, simpre kung ikapermanente, you will be given a permanent item. There must be a created item which is to be filled up by
the community colleges or government-owned and controlled colleges. Ano pag-apod kaya ni? Correct. LUCs ang apod takaan. Ano? LUCs. Okay. So, kung kay puwan iyan, iyan ang advantage dyan. And in fact, saro iyan sa mga dahilan, anahiling ko na. Kung nata may mga problema ang ibang local colleges, ang mga local colleges and universities, ta, dahil napipilapan o dahil nagigibo din, nagki

the instructors are magasamuya, mga retired na. Ha? Siyempre, iku-contract of service sana kami, today naman kami piling i-appoint as permanent. Arga, sabagay ako, I'm ready to go. Kung talagang lay na, ha? I can go. Ha? Pero nakulon dyan ang mga nag-aasa sa nakukuaninda sa saindang dyan sa mga colleges and universities. Ang saro pa dyan, may mga limbawa sabihin ta na ngayon bakong MA, graduate. Pero they are very good sa teaching. They are hired on a contract of service. Kaya inikuminsan si Tinio, yun ang dating presidente kan act. Kaya siya naging representative congressman Tinio. Pero ako para sa kuya, being part of the legislative and being a congressman, kung ano ang gusto niyang mangyari, ang dapat gibuhon niya sa paagi kang pag-legislate. Ade, anyway, sabi nga na ikang pero dahil ko man inipigkanta, pagkandidato ko ka itong national representative kang Bicol Region sa PPSTA, and one thing sure is the act supported me. Okay. Nahiling kaya maninda na makuman akong bayadan sana. Kundi I have to work. It is because it's my passion to work. Okay? So again, dahil nakita din pagkatapos ng kanyang mga kumusta na sumalilipot. Aha, sige. Masunod na tabing item. This will be the last. Mapaukod na lugod ng una ako. Mapaukod na ng una ako. Sige. Igwa kaya kita. Nganing habang nag-discuss, kumaraman tanakon si Isay kung si Isay ang manggana. Okay. Sabi kaya digdi, ang Department of Education, nag-hire kita ki mga school counselors associates. Yan. Because it is a part of a law that is known as the Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act of 2024. Na? Iyon na dahil ni. Nakaipuan ko ta mga guidance counselors, kundi kulang su guidance counselor, pero maski nga ni may guidance counselor, igwa manggilalay kimagiging School Counselors Associates. Ang hapot. Anong law tabi ito? Republic Act, what? Ang Basic Education, Mental Health, and Well-being Promotion Act of 2024. Okay. So, Lex, sabi digdi ni Parakayod, si Tinio, representative kan Alliance of Kamuti Teacher, partilis kan sinurugan, so teachers na deng helmet. Ayaw man na gala. Tata magsurug ka. Aram ni daw, ayo pala, naano ko pa ko tatagulpiyon pa ko digdiki mga text, mga chat. Manungod kan su komentaryo baga ni Claire Castro sa mga teachers. Padagis ko sa mga sanod tada, ito na mababot mo niyan, ha? Agnes Rabibo Romeo, good morning. Ayan, Nena Palanas Bubis, good morning ulit Sir Joe, sa gabos na nagdadangog sa programa mo. Okay, si Sena, so nag-answer. Alingon ko daw kung may nag-answer na kitama, ha? On muna sa Radyo Tabaysyon. Ano dahil ni? Ko. Dahil ko na ba sa ini yung chat mo? Sige. Mm-hmm. Sige. Aha. Si say na. Dahil ko na aling na. Ano yung manangkat adi? Sige. Okay po. Okay. Sige. Mm-hmm. By the way, bako ining magay na kwan, ade, hinabas palan, sabi di Ginibert, ade,
panawagan, ninakaw na water pump sa estansya.

elementary school, ano naman ang kamo? Diyos ko! Ah? Garong mga is unscrupulous ng mga tao. Ah? So, school lang, piga, basa nindo. Ah? Dahil naman kamo ki palihis. Ulian daw ninduan. Anyway, sige. Okay, saro pa. O ninasan ultimo na ini, ha? Ang Ched, kaya, sabi kan Ched, nag-propose ang Ched ki 70.2 billion budget for 2027. Pero ang nagluwas sa National Expenditure Program, kang NEP, ha? Only about 35.45 billion ngunyan. Kaya nagpaparahibi. Nagpaparahagan. Ah, so, Ched, na dapat na i-restore, gibuhon, so sa indang pighagad, tangani po, maipagibo, matrabaho sa mga kaipuhan na trabahohon. Okay? Dahil pakinagsimbagdig din natin daw, dahil gayon nagkakuruan. Ayun eh na. Sige. Mm-hmm. Ah, sige. Aha. Hindi ang aha. Mm-hmm. Ah, sige. Ang primero tabi, Republic Act 12080. Yan. Ang simbag, Republic Act 12080. Ah. Sabi digdi, Ner de Ramas. Isender de Ramas. Ner de Ramas 12080. Ah, sige daw. Ha? So anangga na tabi si Ner de Ramas. Aha. Okay, sige. Aha, param na una kita. Salamat ang tapon sa tuwayang mga sa TNHS hanggang ngunyan dahi pananggad gayod nakakakumply kan wet pipe system kan BFP garo dahi pagayod ade. Sige, pasalamatan tapo gararay ang sa tuyang mga sponsors si Honorable Mayor Sinon Bulante, ang mal na mayor kan malilipot na nanduyugang kang kadaklan, simpre po si Honorable si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing, si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Dulean Madrona Kanapit, at sa iyong ina, si Ma'am Norleg Madrona Kanapit, ang Bilya Ason Resort, ang AGB Auto Supply, ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillion Trading Corporation, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, siring man po ang Jew Driving School na pag-right after my program. Maduma na po ako sa Jew Driving School. Pasensya na po kamo. Ah, sa nga rampo, kansa to yung mga extension executive, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bulante, si Ma'am Rosana Osang Bores, kariban na tapungan yan sa estasyon, ang sa to yung floor manager, si Mr. Tope, siring man po ang sa to yung po nakaribanan sa estasyon, sa to yung po na technical supervisor si Loings Bornasal, ang programa pong edukasyon ihapot mo. Mabalik po gararay sa Sabado magpumpong alas 7 sangkod pong alas 9 ang aga.

Sendong nahinanyong ang edukasyon ihapot mo with Sir Joe Bonto sa masunod na Sabado Giraray, higdi sa One Radio 91.3 FM.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
0: Ang St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator, gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Kumusta? Malilipot
8: Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga. Digdig sana sa One Radio News FM. Tindugo na!
9: Good morning, good morning.
10: Sendong Kapitan.
11: Si Buen Oso.

0: Philippine Standard Time. 7 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa Sindugabos, mga katindugon. Welcome digdi sa saru na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginot ni Mayor Sinon Vinyas Bulante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamabutan na progreso. Kaya magsabay, makiaramba, magpartisipar. Kumusta Malilipot. Alas 9 sundo alas 10 nin pagkaaga kada aldaw na Sabado. Digni sana sa 91.3 News FM Tindugo na. Sa pangaran mga katindugon kan sa kuya mga pagirima. Yao digdi si Lohengs at sa muyang floor manager. Sa pangaran kan DC Otsong Barangay. Kan Malilipot, puon dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon, sa Kalbayog, San Roque, mga taga barangay San Jose, Binitayan, San Francisco, Santa Teresa, barangay 1, barangay 2, mga katindugon, 3, 4, 5, sa Barangay Santa Cruz, mga taga Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon, sa tulong barangays dyan sa Isla Cagraray, nasakop kan Malilipot, Barangay Salvacion, Barangay San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Good morning. Sa kabus na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na. Sa samuyang Big Bossing Jimmy Montalegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Loings. Sa inyo po kabus mga katindugon, good morning! Good morning. Kumusta ang mga empleyados niya to dyan sa munisipyo? Mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees na nakadistino sa solid waste management team, mga yaon dyan sa Mawasa, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, oy si mga yaon dyan sa Public Safety Office, siringman mga katindugon dyan sa Municipal Planning and Development Office. Good morning. Kumusta tabi Manong Andi? Ana pahit. Siyempre si mga yaon dyan sa Engineering Office. Good morning. Sa Rural Health Unit. Good morning. Si mga inkargado tangani na padagos iniribon ang kwartakan munisipyo. Dyan sa satuyang budget officer. Siyempre si nagtitipon kan kwarta sa Municipal Treasurer's Office. Si mga inkargado man tangani na asiguraro na tama ang pakatasarkan buwis. Na mga propriedades dyan sa Municipal Assessor's Office. Siring man mga katindugon sa kabos. Good morning. Na nagmamauot magkaigwanin progreso ang banwaan kan Malilipot at pamanlungon na si mga nahiling niya to na mga pinagigibo sa ibong na saradit lang. Pero nahiling niya to ang importansya kan sustinidong paginguwa para po duman sa dakulang target na kauswagan. Good morning. Kumusta ang sa tuyang mga katindugon sa merkado publiko? Kay Kapalan, dyan sa kapitan kan sa tuyang dyan sa barangay 3 kay Kap Kandasa, ano ha? So, day kamo magngalas kung sa mga arabot na aldaw, mga katindugon, iyan ang mga food stall na yaon dyan sa atubangan kan merkado, iyan mga katindugon, igilid na dyan sa Bordonada Street. Iyong, dyan na po iyan planong ibugtak ta kapag ka banggi na maransiwal na dyan po sa Satuya, dyan sa sentro. So tama man iyan na planuhan mananggad na arigla ron po niya to ang pwesto, si placement kan sa tuyang mga saradit na negosyante na nagtitsaga na tanganing makakuaman kan sa indang pangangaipo sa Oroal daw. Pero may suggestion ako na kung mapupwede, siguraduhon ang mga yaon dyan, mga katindugon, talagang mga taga banwaanin malilipot. Na dapat ang sa tuyang lugar, ang enot na prioridad, ito man ang mga saradit na negosyante, mga katindugon, na taga dyan talaga sa Satuya. Ano po? Although open man baga ang pagbugtaki negosyo, pero mas importante, lalong-lalo na matabangan niya to itong mga kapwa taga malilipot na nagtatsaga man na magkaigwa ni marangal, legal na negosyo sa paagi kan mga food stall mga katindugo niya. Nakaulay niya to kaso sarong banggi sikap kandasang and iyo yan ang plano. Kaya nga ni si mga nagbubugtak ni na pwesto baga itong mga parasira na nagbubugtak dyan sa atubangan kan merkado, dahil na po pigtutugutan ko nyan dahil ang na paprakasar man na aapiktaran manin manay ang mga negosyantong legal na naguukupar po kan merkado publiko. Iyo po. So, sa mga masurunod na aldaw, iyo po ang lauman niya to. Good morning, good morning. 14 minutos na makalipas po ang alas 9. I-acknowledge mo na niya to ang sa tuyang mga paraantabay sa Facebook. Kay Serna Eusebio Castillo, always listening. Uyugugugun mo an. Sa ikaw na po, family. Sa mga taga Fatima, thank you. Kay Jane Abrera Christian. Kay Christian Masinas. Sai Blanquez sa Bungkalos. Kay Chiri Carburha. Francia Benitez. Hi Sir Buen. Baka pwede po pa-notify ang management kan water system kan malilipot digdi sa Santa Cruz. Paki-reparo po kang tubig, wara po laman kitubig. Anong kamurugtakan niya to? Si inkargado dyan sa Kapungulan sa reservoir kan water system niya to dyan sa Santa Cruz po dainin tubig. Abir daw, mga katindugon, sana may nagdadangog na taga Mawasa tangani na mahiling ang kamurugtakan. Speaking of tubig water supply, dyan po sa Barangay San Jose, nagkapirang aldaw na si ibang linya na ikitubig. Ani ba man po paano sa Satuya, habo niya to na magayon ang supply. Gari, nagkukulog ang buot niya to na magayon ang supply kan tubig, nagwawagawa kapag ka binuksan ang Satuyang gripo sa Satuyang mga House of the Rising Sun, habo niya to, ang ibabo ka iyan. Kaya, ang pigigibo mga katindugon, dabing maray ang supply, pigpipirwis nyo. Nga bata, aralang kawo na bulod. Ang kaipuhan tukadon mga katindugon, kan sa tuyang mga katindugon dyan sa naingkargado sa water system sa Barangay San Jose. Nga maalsa ka mga katindugon, kan generator o genset na ma-supply nin kuryente duman mga katindugon sa makina na tanganing madugtong. ang mga darakulaon na tubo, iabaan na. Kunday na nga ni kita, mga katindugon, nakakatabang, kaya naman kita magperwisyo.
1: Lako ba na yan?
0: Kunday kita na uugma, na maray ang supply kan tubig, di magistar ka mo sa bulod.
1: Masaway ka.
0: Kinaban. Mga kinaban kita, mga katindugon. Oh, Councilor Sandy Balingbing, birthday mo niyan. Di, happy, happy birthday sa imo. Ano nga yung buwinan pahit? Oh, magmulta ka. Magmulta ka, tabi. Councilor Sandy Balingbing, kan malilipot, happy, happy birthday to you. Di man ako digdiki ibang musika, kundi ini. Kaya, patugtugan ta katabi, Councilor Sandy Balingbing, ki, uni.
2: We wish you a merry good morning, good morning.
0: Oh, na, napa dito ta? Ah, Christmas song ang napahit ko tabi, kagawad Sandy Balingbing. Garing nga yan, sir, nagpapahird ka. Garing nga yan, sir, nagpapahird ka na advance. Ang pahit. Pero, panago sa natabi, Councilor Sandy Balingbing, ang pagtaoding serbisyong tultol. Para mas firming happy, happy birthday ang sa imong mamatian sa kada panahon na ika masilibrarkan sa indong kumpleanyo. Okay? 19 minutos na makalipas po ang alas 9. Yan ang ngayon, buwan ng pahit. Di ang pahit, mga katindugon, maapod kita sa satuyang alkalde. Ang satuyang alkalde, nag-atindir, mga katindugon, kan League of Mayors, basta pagtiripon kan mga alkalde, LMP Conference, duman sa Convention Center kan Iloilo City, mga katindugon. Di sarong paagi tangani na ang mga alkalde magkaigwaning paghiras kan sa indang mga best practices, siring man, oportunidad tanganing ang mga ibang alkalde makaukod kan mga pwede man na i-implementar sa indang mga respektibong lokal na gobyerno. Kaya, isabot niya to na saro sa mga pigtungkusan kan sa tuyang alkalde, si Mayor Sinon, sa saro kaining pagkakataon na nag-atindir sa seminar, ang pigtaram kan sarong resource speaker manungod sa importansya kan land banking. Ang pag-invest kan lokal na gobyerno para mas magbakal nindaga. Ito tinungkusan kan alkalde, ang pigtaram kan resource speaker na maski na ngani ngaya igwa pa kimagpara duda, di udo di ada duda, nagtitintar, naguhuma na kamo sa sampa ni kaso, aw day kamo pwedeng magpundo, day kamo dapat na magpadara basta above board o tama sa proseso ang pagbakal nindaga. Kaya baga, sa ibong na ang enot na binakal na daga kan malilipot dyan sa San Roque, sa first term kan alkalde, nakasuhan siya sa Sandigan Bayan, mga katindugon. Day ito nagpundo so sa tuyang alkalde na ipagpadagos ang pag-invest sa daga sa paagi kan land banking. Kaya, kanso dayo si Subligaspi, pig klamar na, base sa desisyon kan korte na andaga mga katindugon na yaon dyan kataning kan Our Lady of Mount Carmel Parish Church pagsadiri naprobaran na pagsadiri kan simbahan dahil na kiduwa-duwa at sa tuyang alkalde nagkaigwana yanin compromise agreement sa Diocese of Legazpi na sige nga magad lang kami ng diit na panahon na maghali kami dyan sa lugar. And duman, na-identifikar mga katindugo na igwa pala nindaga ang Diocese of Legazpi dyan po sa may pasiring sa Siwol. And luckily, nahiling man kan Diocese of Legazpi ang sinsiridad kan sa tuyang alkalde. Sige nga yan, i-opreserve iyan sa indo. Tangani ngayang igwa kamo ki magamit. Pero sa rurang ang kondisyon na dai dapat ikonstruwir sa lugar, iyo po ang rural health unit. Ang kondisyon sa pagpabakal kandaga, kandayo si Subligaspi mga katindugon sa lokal na gobyerno, dai dapat pagtugdukan din rural health unit. Kaya, ang pigpatugdukan na lokal na gobyerno, bagong munisipyo. Di paano na sa rural health unit? Ang lumang munisipyo, iyon na iyan ang gigibuhon na rural health unit mga katindugon kan sa tuyang banwaan. Pero nagpapadagos pa kay ito, sukaso, na dinara sa Quezon. Sundo mga katindugon na nagbakal na naman sa lokal na gobyerno, nindaga dyan po sa San Jose para sa extension kan San Jose Community College as in iba pa pong mga edipisyo na pwedeng itugdok na papakinabangan mga katindugon kan mga taga Malilipon. Di nabakal na naman ito. Sundo mga katindugon na nahiling na niya to. Na ang plano dyan, igwaki extension ka na San Jose Community College. Dyan po, ibubugtak sa San Jose at sa tuyang evacuation centers. Dyan man, ibubugtak mga katindugon ang barangay hall kan San Jose. And then, igwa po dyan in presinto ang PNP Malilipot. Dahil pa po nagpundo ang lokal na gobyerno. Igwa pa din sa rungdaga. Nasa diri manggiraray kadayosis of Legazpi, ipinabakal pa po sa lokal na gobyerno. Yaon dyan, sa atubangan man sana, o diit na tama, sa may atubangan na parte, kandaga, kung sa inpig tutugdok mo niyan, ang munisipyo, bagong munisipyo kan, Malilipot. Ito bagang pigdampingan, mga katindugon, kan mga aggregates na hinulbot dyan sa ano yan, o Chagaw River, kan magkaigwaning desalting ang lokal na gobyerno, bako sa naman mga katindugo na pighulbot sa mga baybay graba as in iba pang mga aggregates, kundi ito mga katindugon ginamit na pandumping dyan sa naunang bita ng daga. Kaya kung kamo nag-walking, nagda-jogging, mahiling po nindo pababa dyan sa seawall sa walang parte, igwa po dyan din bagong lote na pigdampingan sa diri na po iyan kan lokal na gobyerno. And sa tuo mga katindugo na parte ang daga kung sa inpig ko konstruir ang sa tuyang bagong munisipyo. And kanakalihis na daw, nagdesisyon ang Sandigan Bayan 5th Division dismiss sukasong graft and corruption laban sa satuyang alkalde. So out pamandugo danuhan na nakukuanin do ang direksyon kan liderato ni Mayor Sinon Binyas Bulante. Siyempre sa tabang kan mga miembros kan sangguni ang bayan na nahihiling man kan mga ini ang talagang kamautan na sa dit na banwaan kun padagos na magdidiringkilan dai po ki mapapa dumananay. Kaya sa suporta kan sangguni ang bayan sa liderato man kan Vice Mayor na si Vice Mayor Uti Bulanyos, kaya duro diretso an pahit. And apuera kan mga daga na inaunang bitan po niya to, nagbakal pa ang LGU nin daga dyan po sa may partikan Barangay Sulong. Sa isla po iyan, halos sa rungiktarya, bubugtakan po mga katindugon ki Iskwilahan, bubugtakan in Barangay Hall, bubugtakan man mga katindugon ki COVID Court. So na pipicture na nindo mga katindugon ang mga pwedeng sa iba sa radit na mga proyekto, pero dakulang bagay dahil lanta itong kamautan niya tong luway-luway na pag-asenso na hiling po niya to na madali nang ma-realisar. Ano ang mga proyektong pigi-expect po niya to? Igwa po dyan yung budget na 20 milyones de pesos para po sa pier, dyan po sa seawall. Igwa po din para sa construction kana evacuation center po niya to sa bagong site kana San Jose Community College. As in, iba pang mga katindugo na pigihinguwa na marialisar para po sa satuya. Good morning, good morning. 29 minutos na makalipas po ang alas 9. Memorize mo ba yan ngayon buwan ang mga pangyayari? Piga, babasa ko pa no digdi sa saindang ko yan. Portal, Municipality of Malilipot. So, yan ang mga natatandaan niya to. Ngunyan, digdi naman, kasuod ma, may groundbreaking ceremony para po sa multipurpose building, covered court, convertible to evacuation center, dyan sa Barangay Kanaway. Uyugun mo, an. Di, congratulations dyan sa Kanaway, na iwan naman kamong covered court. Iyo, nagpasiring duman si satunyang congresswoman, si Madam Crisel Borsilagman, and yaon man si ex-governor Greg Slagman, buda syempre si Attorney Ilmar, yugu-yugun mo at uni man pala si Attorney Ilmar Barida. Mga katindogon, di sa mga taga Kanaway, congratulations sa sendong taigwa naman kamunin covered court. Sarong edipisyo, sarong fasilidad na magagamit, magagamit kan iskulahan, magagamit kan arinman ng mga sektores kan susyudan na igwa po ding aktibidad. Umuran man o uminit, dai po nin problema. So ang gabos na yan, narealisar dahilan po sa indong kamautan asin sa espuersos kan sa tuyang paygos na First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Ang
3: paling-paling mo! Gusto kong maging katulad mo!
0: 31 minutos na makalipas po ang alas 9. Baluunan niya to na apunan ang sa tuyang alkalde. Mga katindugon. Ayan. Tagari, day ko na. Day ko yan. Day kitugon. So sa tuyang alkaldi, kung igwaki, matukaw. Abang yaon dyan duman sa may piga lakaw. Matapos ang LMP conference. Okay? Good morning kay Aurea Bursi, kay Cogs Canyon, kay Oy, mga katindugon niya, no, tabi si sa tuyang alkalde, si Mayor Sinon Binyas Volante. Your good morning. Kumusta, Malilipot?
4: Maray na aga sa tuyang mga parehenan niyo, at sa indigen sa istasyon. Maray na aga sa tuyang gabos. And kumusta kita?
0: Mm-hmm. Ika, kumusta ka matapos na mag-attender kan LMP conference dyan sa Iloilo City?
4: Okay man, and sa mga magayon duman, And nag-distribute si ano kang mga saro dan sa satuyang mga na-request sa portal.
5: Mm-hmm.
4: And itong sumanga mayors na tinarawan na itong saro kanso sa bagas-baga.
0: Uh-huh. Bigay bigas.
4: May saro kita kan sa bagas.
0: Mm-hmm.
4: And na ano naman so procurementa na asikaso kita kan procurement.
0: Para sa?
4: Pasiguro paano kita kan para di kita masala.
0: Mm-hmm.
4: Oo, ta kasi ang primero kaan, priority kaan na ma-supply so mga parauma.
0: Mm-hmm.
4: Nag-post kita para duman sa kuan dai magkinaglaog na kitang ana organize pa dyan na parauma para mag-supply kay mga siring daan.
0: Mm-hmm.
4: And sangon niya naka-posting pa kita. Siguro pagdai na siguro so kinaglaog na mga parauma na kuan
0: accredited. Uh-huh.
4: Maano na diyan ma-public bidding na.
0: Oo, dai nakikuyan kita sa National Food Authority, Tabi Yor.
4: Ada iman sinda nag-ano na kaya pa ninda mag-supply, halos kasi ka. Kadakla na munisipyo, siring ka ng kaipuhan.
0: Kaya,
4: ano yan, na gabos man nag-alang-alang ngayon, ta dakula man talaga. Maray sa iba talagang, halimbawa, sa Malinaw, susend ng parauma.
0: Mm-hmm.
4: Naka supply sa lokal na gobyerno kang Malinaw.
0: Mm-hmm.
4: Pero pigkahoron nga ni na kung pwede mag-supply
0: sa Malilipot.
4: Sa Malilipot dahil na
0: kaya noon.
4: So sa indaman na ano,
0: mm-hmm.
4: sa indaman na availability kan sa indang ano yan, stock baka dahil na kayahon.
0: Mm-hmm. So siguro napapanahon naman na dyan sa Malilipot magkaigwaning kooperatiba ang satuyang mga farmers. Kasi nahiling ko sa 2027 proposed budget, igwanin dakulang kantidad para sa local government support funds sa 2027, Mayor. So gustong sabi yun, magpapadagos ang programang ini.
4: Oo, yan ang bigapod na susa sa gipsa kabaga.
0: Mm-hmm.
4: Na dapat tawon ang taki ano susa tuya mga parauma. Maski medyo puro halang kausu presyo kay to pero kahit kun kung igwa kita kayan kay pon duman kita magkuha. Kaya sa mm-hmm. sa mga na ano ko na isipan ko na siduman sa demo farm na daga pero baka kung magano kay kami, magkakaigwa kami kay Roro na kung matawan si Sagip sa akat yung mga pundo para matawan ang sinda si Bodega, baka matawan ang sinda yung man kilugar.
0: Mm-hmm.
4: Para at least igwa kita.
0: Igwa, dapat na...
4: Para uma, uh-huh. para uma na yaon sa tuya, sa tuyang banwa.
0: Ang kaipuantay, storage facility para sa mga produkto ninda. Okay, so...
4: Yan, sa mga igwa plano.
0: Gustong sabihon na tamay saro na igwa na kita nin target kung noa rin mapanauman madistribuir kan bagas na iyan tabi alkalde.
4: Oo, iyan talagang nainot na na pinaisin na kita no ay pundo kitang siring kayan ang piga ano ta dyan sa procurement.
0: Kaya
4: piga ano ko yan na kung pwede mamadali na kasi baka mamaya dito pa ano baga baka mamaya mag ano so parang election o ano na
0: oho magka problema man ang
4: ano ko yan mamadali tayo.
0: Gurano man ang budget tabi na pig download sa indo base diyan sa saro tabi alkalde
4: 5 million yan
0: 5 million
4: para sa bagas.
0: Oho. And apura ka yan na dain ng iba para sa ibang
4: proyekto? May nagluwas na siring garo ito kan sa Malinaw. Garo doon, igwa siyang Empra na 5,000 man.
0: 5 million
4: ay,
0: 5 ngayon?
4: 5 million.
0: Uh-huh. Okay, so sana igwaman kita sa Malilipot.
4: Sumasunod na siya ng garo ta. Siguro sa mga nahidali ito, daradara kan sa tuyang executive secretary.
0: Ralph Recto.
4: Secretary
0: Ralph Recto.
4: Nagdumay siya, isaro siya sa speaker and pagkatapos niya pagkuan, pag-message siya, nagpa-distribute siya kay itong Susaro.
0: Oh. So, okay, di at least naging produktibo ang pahit niya to. Sa tuyang pag-atindir. Digdi muna kita sa nagkaperang concern na pigpaabot sa paagikan sa tuyang Facebook Live dyan sa Barangay Santa Cruz. Anong nakaabot na informasyon sa Emotabi Yor manungod sa tubig, daidaki tubig sinda, and then dyan man sa San Roque, so sa Barangay San Roque, lalo na po digdi sa New Road. Anong problema kay Emotabi Yor?
4: Yan sa ano yan, siguro baka talagang medyo nagluya. Aday ko pa na ano, aday ko pa yawon kay ako digdi, almost 1 week ako digdi.
0: Mm-hmm.
4: Aday ko na ko yan kung ano ang ano ini kaya diyan sa tuyang poblasyon garo next week.
0: Mm.
4: Pero maano na kita diyan kan so ano ta diyan so luma tang linya.
0: Mm-hmm.
4: Na nakakabit yan sa nakakabit man yan dyan sa hali sa ano?
0: Santa Cruz.
4: Bako.
0: Aha. Uh-huh.
4: Bako yan, Santa Cruz. Hali na yan dyan sa Kalbayog.
0: Sa Kalbayog na. Uh-huh.
4: Oo. Kaya kung yan ang ano, kung yan ang puputulong na, sigurado, sa mga nasa bagong linya, maturo naman ito.
0: Maturo na. Pero ining ano, problema ta sa Santa Cruz, di ba igwa kitang reservoir sa Santa Cruz? Nagagana pa ito?
4: Duman yaon ito duman sa itaas, duman sa kuyan, duman ito sa parang spring box. Pagkatapos duro diretso na ito dito ay baba.
0: Mm-hmm. Kasi sabi kan mga taga Santa Cruz na nagano, lalo na si Francia Benitez, dayda ang tubig sigda sa mga panahon na ini. Diyan sa Santa Cruz, tabi. Sa Santa Cruz
4: kaya
0: uh-huh.
4: Sa totoo lang, ang kaipuhan dyan, i-repair pa yan.
0: Uh-huh.
4: Kasi, pag sumangat ang panahong pang kinarabitan dyan, dakulon ang lake pa dyan. Dakulon uh-huh. na nag-ano. Kaya, siguro, pag napakarayan, kaipuhan dyan, kan lokal na gobyerno, i-rehabilitation dyan.
0: Uh-huh.
4: I-rehab yan hali sa taas na talagang papabara gohon takan linya.
0: Mm-hmm.
4: May mga linya diyan na kung minsan dai mo mahiling kun sa kinabit kaya
0: mm-hmm.
4: yaon man diyan na dipisilan ang sa tuyang mawasa.
0: Ay,
4: kaya ang sa kuya diyan na ano diyan, ang pinakaplano diyan kaya ang kan mawasa. Maano na sinda, malinya na sinda digdi na sa gilid na kan tinampo kasi
0: mm-hmm.
4: nakaanoan diyan sa may mga
0: umadong
4: harong kaya yaon diyan ang ano yan. Kaon dyan ang mga koneksyon, siyempre,
0: mm-hmm.
4: kayaan mamonitor si Maray.
0: Uh-huh.
4: Kaya siguro, mabagusin na talaga dyan. Total rehabilitation.
0: Yan
4: sa ano yan.
0: Sige, bad ko nag-aantabay sa tuyang mga ano inkargado dyan sa mawasa, mas maray na i-check manggiraray ining concern kain ni Francia Benitez dyan sa Santa Cruz. And then ining San Roque, sa New Road, ano ang kuang kaini? Kaya ining supply ang tabi, your oda eh. Sa San Roque po, New Road.
4: Saan po iya?
0: San Roque, New San Roque. Road da ah. Aha. Tubig.
4: Iyan po, sa ano iyan? Na, nagtatabang kami dyan kung paano sinda pabulusan dyan.
0: Mm-hmm.
4: Oo. Pero pag-abot na sa mga connection, siguro i-deliver mi naman iyan sa
0: barangay.
4: Taday na iyan, covered kan mawasa.
0: I see.
4: Kung minsan, ang mawasa, i-ukuparnin na dyan na magtabang kung paano pabulusan ang tubig dyan. Pero pag-abot na sa distribution sa mga harong,
0: uh-huh.
4: Barangay nag-asikaso tabi dyan.
0: Okay. So sana klarado ano, and itong mga nasa barangay po niya to, mas maray na naglilibo tangani na nahihiling manangan arog dyan sa San Jose Kansaro, nagkapirang aldaw na daing tubig ta, an iba pigmimitiran habu yorkan mang ray na supply ning tubig gusto ninda so para riya sa nabaga nagpapadarakula kita bay buda ang braso, na mabitbit ka ki tubig, hali sa kanal doon ako nalungkot. Tabi minyo.
4: Ako naogma ako duman sa mga ano na siring Canada yung tubig na at least nakikaabot sa tuya. Ako nagpapasalamat sa Indo na nag-ano kamo nagdaiki bulos o ano at least magigibuhan ta kipagi. Kung na iman magibuhan automatic kipagi at least nagre-restro man ano, sa muyang isip na manungod, masunod na mga ano ta, mga budget daw. Ano daw kung ano anuhan timing na porsyon na inibigay. Taigwa ki talagang kakulangan pa. Na ako kan mga nagaano diyan na nahulugan na nagre-reparo kita. Ano ang mga kulang pa sa satuyang banwaan. Da paano ta yan masarama kung dahil kita mag-paisi na dahil kitang bulos.
0: Dakulang bagay na mismong si mga yaon sa lugar, igwaning feedback, tangani na makaabot sa opisina as in maaksyonan, positibong maaksyonan. Tabi mayor.
4: Iyan ang satuyang pasalamat sa satuyang mga kahimanwa na yaon man sinda sa pagtabang sa to na magriparo. Kung arin pa siya dapat riparo.
0: So, gari kuya na, nag-copyrang mga groundbreaking da ika. Kasud ma, nag-groundbreaking sa Kanaway, da ika nakaabot.
4: Mayor. Yaon, medyo pagali ko sa ano, sa 27, pag 28, yaon man, nag-ano man ako bigbi. Muna susakuyang mga maiglakaw pa man ako sa Sandigan, Sandigan Bayan, and may advice pa duman na kaipuhan magdarapa ako pa itong desisyon pasiring duman sa Bureau of Immigration. Baka mamaya ma-hold ako sa kuyan sa airport.
0: Na ikaw man nagta-travel. Na ikaw ang nagtatrabe. Kinaba na iyan. Bata.
4: Kaya nga ni isa sa tuya na pasiring sa Japan bagay ako nakaiba.
0: Nahiling mo na. Sa bagay, dahil ka nakaiba ka ito ta. Igwa ki kasiributan dahil sa vulkan. Pero kung niya na dahil naman, di.
4: Pwede pa. Dahil tapabayaan ining mga kuya, so mga iba pwista dati. Yaon dyan na nag-travel sa mga pag-iriba and ako nag-iba.
0: Si Kagawad Sandy Balingbing nangimbitar ta, birthday ba kakaito ko niyan? Maabot ka ko niyan, Tabi Yor? Maabot ka ko niyan?
4: Yeah.
0: Sa tuyang alkalde, kung bago sa naman, importante mga katindugon ang lakawon. Dahil man yung nagpaparahali dyan sa munisipyo. Tamala, pirmahan pa sa nang cheque. Garin na bulod, Tabi Mayor?
4: Plano ko sa holiday ma-file na sila ko ki overtime.
0: Ma-overtime ka sa naman. Approve baran daw ni budget officer ni Madam na Lorelai. Ano, igwa ka pa ki ibang mga updates tabi yon lalong-lalo na itong ay lat mo na kana kalihis na daw na unang bita ni Kung Crisel na igwa ka ng pigpresentar na bagong lusutan dyan sa ano sa bypass road na iyan. Ano nang development ka ito tabi yon?
4: Halos nagibuan mi na iyan ki plano and si DPWS tinao ko na sa indaso aagihan ang feeling ko sa inda kaya siguro next week maduman ako sa DPWS para kulibaton ko sindakan sa mo yung pinagkahororunan ano na sa mga area ang kada loti bigbe tira ang kada area na na-okupar para at least igwa kita kilistahan para klarado tangani na matapos na iyan na bypass na iyan. Talagang nagtatabang na kami, nagtatabang na ang lokal na gobyerno kaan kung paano talaga yan mabalda. Baka inabutan ang tigis anyos gayon dahil ay nababalga.
0: Tapos ma-re-blocking na.
4: na magkata ma, ano, matabangan ta. Aramta naman na dakol kitang tig tig asikasi diyan na sana magkatarakos tapos yan.
0: Okay, last na lang tabi York, igwa kang updates duman sa bilang kan mga nasa dilantera nin peligro na kaipuan ng o na-identifikar na o na-aprobaran na itong application para po sa paglipat dyan sa Satuyang resettlement site?
4: Sa ngunyan, may mga bago naman. Basta ang sa Kuyang last na update sa Kuya kang NHA, igo daw okay, 28 ata itong residente ta dae pa sa indanaga, ano? Kumbaga, natawanan na nindakan mga gabus na

0: Although may diit na bayadan, pero very affordable naman ang amortization na pigtataokan National Housing Authority, tabi alkalde.
1: Oo, iyan. After 5 years pa man yan, kuligwa mang kindit na ano yan. And yao naman ang nahiling ko naman duman sa lugar na ito, pero medyo matrangkilo man.
0: Mm-hmm.
1: Kunyaong kita duman sa Kalbayo, hindi kita pig-abot tubig. Pag-abot, adik di sa anong ina, resettlement area, yao na.
0: Yao na sa tubig.
1: Uh-huh. Ano yan, kuryente.
0: Ang kaipuan lang, medyo i-condition ang sadiri na nangyayari man talaga ka na nag-aabot ang panahon na kaipuan ta maglipat sa ibang lugar para sa siguridad kang gabos na miyembros kang pamilya, tabi alkalde.
1: Iyan ang ano, ang pasigurutan sa tuyang buhay. Iyan ang pinakayaman ka sa ibabaw kang kinaban sa tuyang buhay.
0: Mm-hmm. Okay, so igwa ka pang pagirumdum lalong-lalo na sa mga taga isla, tabi mayor, please go ahead po, tabi.
1: Yan sa tuya diyan na ano, in 1 week di ako nakapasyar diyan sa tuyang road opening sa isla.
0: Mm-hmm.
1: So kaya siguro pag-abot ko garuma diyan tulos ako para mahiling ko kung ano na ang sitwasyon diyan. And sa mga yaon sa isla, magtarabang kita dyan para magkaigwa kita ki Maray na kalsada. Pag na-open tayan, sigurado, dahil man kita papabayaan kan sa tuyang namamuta na congresswoman, si Kong Crisel, na duro-diritsuhon siguro yan ang concreting. Taon-taon ang pagluwas kan sa iyang pundo, sigurado, mahirit kita. Na matawanan kita. So sa tuya bagang yaon dyan na mga yaon sa Kalbayog and nasa Kanaway, sa kakukulit aki kong Grisel, yaon na tinawanan na kita kan mga COVID court dyan. And may ano pa kami, may request pa ako, possible sa sulong mapakarhay ka na so kaagan dyan, ma-request naman kita. Siguro by next year, makagana naman kita. And sa Barangay Tres, sa Santa Teresa, yan ang mga dapat ming makagan. And siguro, yan sa Santa Teresa, nag-inot kami ni Kong Crisel, kung pwede makaganan ming naki-river control dyan, so tapat kan may eskulahan, para pagkagtakan COVID court, bako man delikado sa structure na ikakanta. Kaya, sa endo, kung igwaman kita dyan na ma-contribute, lalo na sa isla, pag-abot sa right of way, mag-contribute kita. Tangani na magkaigwa kita ki-develop as in magayon na barangay. Sa endo, gabos, maray na aga as in Diyos mabalas.
2: Good morning, good morning!
3: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
0: Mga katidugon, si Mayor Sinon Binyas Volante. Dos minutos na makalipas po ang alas 9. Padagos ang pagigiwa kan sa tuyang alkalde, mga katindugon, na sa hindong mga bangangaipo sa barangay matawanan ng atensyon. Asin, siyempre, sa paagikan tabang ni First District Congresswoman Crisel Borsilag. Maray na, good morning kay Jael Birano, kay Mr. Angelo Birano, kan Parada 18. Ay, sa mga taga-Uras, Tabaco. So, San Roque, Santa Cruz, di aram ko nagdadangog si Sato yung mga pag-iribad dyan sa Mawasa. Maki-action man tulos tangani na mamati kan sa tuyang mga constituentes na automatic kapag ka igwanin na nagpaabot mga katindugo nin sumbong nin concern yaon tulos an mga nanunungdan.
2: Good morning, good morning.
0: Thank thank you so much po sa

0: Kamusta? Panagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM Tindugo na. Siyempre mga katindugon sa mga taga Malilipot na ang rason kunyata ta igwaki programa ang LGU iyon na kada simana makapag report sa indo ang sa tuyang alkalde kana sa iyang mga pinagihinguwang matapos asin planong mga giribuhon. Ana kaipuan ta nasanaman mga katindugon iyo na magsabay magpartisipar tangani na an magabat maging magaan tanganing an mga pangaturugan marealisar day man iyan kakayanon mga katindugon konsulo sa naman an sa tuyang alkalde an mga miyembros kan sanggo di ambayan asin mga empleyados kan munisipyo, kundi importante kita na mga binipisyaryo, kita na mga constituentes, base mga katindugon sa records asin panggugobyerno, kaipuhaning kooperasyon, kaipuhan na mag-aksyon, ang lambang saro mga katindugon, tangani na ang gabos, maging magian. Sa pangalan ni Loings, sa pangalan po ni Dugabos na Panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na! Ako po si Buono, masunod na ang...
1: Anasasira ang mga...
0: Deugaring
1: niya.
0: Ana, magtugang na... Unrubia? Si board member attorney Sina Unrubia de la Cruz asin siyempre city councilor Yob Unrubia. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair. Regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugunan.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidogo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel. One of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
12: One Radio. Ting Do Gana.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa-nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Pico Center for Health Development.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: One Radio, Ting Du Gana.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio, Ting Dugana.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: One Radio time is 1:45.
3: Time check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
8: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Bang Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Sabado, Music Jam with CJ.
14: Tindugo na.
15: At

You're still with me, ladies and gentlemen, sa ating Sabado Music Jam, only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! That was a beautiful song from the Juan Ngiti. How are you today, mga katindugon? It's exactly 2:06 p.m. in the afternoon. Magandang music ang ating binigay kanina ng 1 to 2 as we look back in the past sa ating mga love songs, of course. Sana iyong nagustuhan. Dako naman tayo sa ating 2 to 3, ating mga Gen Z na gusto-gusto naman ang kajamming-jamming sa ating pagkahapon. Shout out to Ate Cherry Carborja. Ate Cherry, how are you? Maray na hapon man po sa imo. At sa gabos sa riyon dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Happy, happy listening. Shout out sa gabos sa nakikinigon yan sa kanilang kabahayan, sa kanilang mga vehicles, sa kanilang mga stores, all the way to the first district of Albay. Oh, especially sa ating mga parapadyak niya, rayaon dyan, padyak drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, UV express drivers, bus drivers, ang ating mga jeepney drivers as well, na pirming tindugon. Shoutout ko na rin sa ating mga katindugo na rin ako dyan. Most especially sa aking mga kaibahan dyan sa Malilipot National High School for our observation. Most especially kina Mary Margaret, Jerome, John Wynn, Angeline, Eunice, Jeneline, Kian, Geneva, Sinkley, Edrialine, Jocelle, Edeline, Grace, Ate Grace, by the way, Philip, Justin, Melvin, Carla, Maria, Jessica, May, and Mary Joy. At kasama na rin dyan ang aming kuya na si Kuya Wilmer James. Shout out sa Indaga Boss. Napakuya pa nga mananggad sa huli, ano? Most especially to my resource teacher, Ma'am Nelfa Salvachiera. Madam, I love you so much. Nako naman. Most especially sa aking, sa aming school coordinator, Sir Roel Francia. Thank you so much, sir, for the past few days. And most especially, shout out to the principal of Manilipot National High School, Mr. Leo Buela. Principal 2. Thank you so much, sir. Yes, and of course, sa mga students ngayon dyan, shout out sa inyo, ha? Mabalik na naman kami gilaray dyan next week. Sa ating mga katindugon listening right now, tuloy-tuloy ang ating music dito lang sa Sabado Music Jam. Shoutout sa kabos sa titos and titas because this song is just for you. Here's Backstreet Boys, Drowning, only here on One Radio. 91.3 News FM.

0: Bago City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic link.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap.

0: na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kilabas

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Ang St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
4: Sabado, music jam with CJ.
5: Tindugo na!

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
9: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
10: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
11: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
15: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fresh, hindi ako.
17: Makidis true.
18: Ferong walat.
17: At parang batang-bata dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay
21: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga

Take two, take two, take two. Magandang lalaki ako. Magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Yep, The New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ako pong inyong amigo, asin barkada sa radio, Rene Castro, The Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Siyempre sa ladong technical, kay iba din natin, si Kuya Loings Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Monte Alegre, GM Romy Volante, and SMO sang kagandahang Boris. Oy, magandang hapon sa lahat ng mga katindugo natin dyan, lalong-lalo na sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay. Tiwi, Malinao, Malilipot, baka kay Santo Domingo and the City of Tabaco. Magandang hapon! Magandang hapon!

And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon!

Hey, kamusta, kamusta din dyan sa lahat ng ating mga katindugo na mga nagbabiyahe. Sa lahat po ng transportation modes na kasalukuyan pong busy-busy at nagmamaneho. Binabagtas po ang mga kahabaan po ng ating mga lansangan. Ingat-ingat po sa ating pong mga katindugo, ha? Minsan uulan, minsan hindi. But then just the same, be careful, take care always, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa proseso po ng paglalakbay. Sa ating po mga mekaniko na driver at mga konduktor, i-check nyo muna ang inyong mga sasakyan bago umalis. Make sure your brakes are working properly, steering wheels, wheels are okay on pressure. Oy, syempre, kinakamusta din natin ang ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel. Isla San Miguel, Tabaco City. Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawis, Barangay Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. Maray na hapon po, mga katindugon. Para po sa inyo mga text messages, request express, and mga shoutouts. Ang sa akin pong number na pwede nyo pong mabigyan eh, no? O maisendan na inyo pong mga messages, 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602.

0968-9898-6602 para naman po sa atin pong Facebook Messenger. Ang atin pong account na pwedeng hanapin, Rene Cebalia Castro. Ayan, siguro kasabay nung sudden change of climate, ano, mga katindugon, medyo makatipo ang lalamuna, did the wave man. Medyo may ubo-ubo at sipo-sipon. Huwag kayong mag-alala, hindi po ito COVID-19. Utang na loob, ayoko nang magpa-injection. At higit sa lahat, utang na loob, ayoko nang magpasundot sa ilong. Bakit kayo, mga katindugo, nag-enjoy kayo habang sinusundot-sundot ang inyong mga ilong? Pwes ako, hindi! Sana naman huwag na tayo bumalik doon, ano? Eh, ikaw, Carms, nag-enjoy ka? Ay, maray ka pa. Maray pa si DJ Carms, si CJ, the DJ, hindi naka-experience ng sundot ilong. Maliwala ka ako, CJ. 3 beses.

0: is not very enjoyable. Ay, bago ang lahat mga katindugon. Sige, update muna tayo kung ano-ano yung mga kaganapan na pwede po natin maalaman. Alam niyo po ba na meron pong rollback sa presyo ng petrolyo this coming September 1? Okay, ito, ibibigay ko na. Without further ado, hindi muna ako makakakanta ngayon, mga katindugon, ha? Makati ang lalamunan ni The Wave Man. Para sa produktong gasolina, ito po ay bababa, mga katindugon, magmula 30 centimos hanggang 70 centimos kada litro itong darating na Setyembre 1. Para naman sa produktong crudo o diesel, ito po ay bababa magmula 3 pesos and 90 centavos per liter hanggang 4 pesos and 40 centavos per liter. Medyo big time, ano? At sa kerosene naman, ito po ay bababa magmula 3.30 per liter hanggang 3.90 per liter. Ito po yung darating na September 1. Ako po ay babalik makalipas lamang ilang paalala sa ongoing.
1: 3.3 News FM. Na.
2: Philippine Standard Time, 3.15.
3: Time Check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia. Daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig as in ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment? Igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoman. Located at AA

0: Aha. Lalong-lalo na yung mga... Kuya Masing, thank you sa iyong ano, ingat lagi, ha? And of course, sabi naman ni 4895, bati ko man si Madam Herminia Boragay na ugmahon pag nadadangog ang tindugo na kang San Lorenzo Porochete. TY, ayun, si Madam Herminia Boragay ng Porochete San Lorenzo. Sabi pa, maray na hapon po si Rene, pa shoutout po kay Madam Liza Lingad and Hilda Burak, Jinky and Jennifer Bongalos, always in Dugon kang San Ramon Tabaco City. TY, ayan po. And of course, sabi naman ni 9881, pa-shoutout po, Gabos, para pa Jack. Pa-request po, kanta Pasko Spaghetti. Christmas song tulos, amigo. wala pang bear months, no? Ang bear months, mag-uumpisa yan this coming Tuesday. Baka magpatugtog na ng mga pamaskong mga tunes or mga kanta, mga tugtugin dito po sa estasyon starting next week. We don't know, okay? Sige. Sabi naman ng ating regular customer, si Rose of Santo Domingo, ay Santo Cristo. Mamaya ako basahin, mahaba to. At malapit tayo mag-commercial, Rose. We'll be right back. Don't go away.
1: 91.3 News FM.
2: Pintugo na.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Bes, huyan ka palan? Marino Digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata? Masain ka?
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, best? Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalat mo? Musa!

20 minutes before the hour of 4 in the afternoon. Sige, tuloy natin ito mga katindugan yung basa-basa text. Alright, sabi ni Rose of Santo Cristo, good afternoon, Idol Sir Rene. Ang nag-iisang magandang lalaki sa One Radio. Alam mo, Rose, tuwing naririnig ko sa aking mga tagapakinig na ako ay isang magandang lalaki, lumalaki. Lumalaki ang tenga ko, Rose. Sige, ulitin natin. Ano? Good afternoon, Idol Sir Rene, ang nag-iisang magandang lalaki sa One Radio. Shoutout po, Idol, dito po sa Porok 5, Santo Cristo, always tindugon. Kahit mahina ang signal, hanap at hanap ng paraan. Mabati ka lamang. Salamat po. Oy, maraming salamat, Rosa. At dahil dyan, I would like to offer an applause to you. At sa lahat ng mga kasama mong nakikinig.

Maraming salamat, Rosa. And of course, sabi na naman ni ni sabi niya, pa-request po ng Putting on the Ritz by Taco and Metro. Sige, isasalang ko yan para sa iyo, ni. Sige. And of course, sabi naman ni F. Coral. Ang sabi dito ni F. Hi, F. Good afternoon sa pinakamagandang lalaki One Radio. Tuning in po sa Rene. Uy, talaga naman, no. Maraming salamat, F, sa iyong pagantabay. Day off, ano? Diyan sa PhilHealth, walang pasok pag Sabado. And of course, dire-diretso po ang ating programa, mga katindugan, hanggang alas 5 ng hapon. Sige, dire-diretso po ang ating programa. You're currently listening to the tune of Knack with their most popular song, My Sharona, only here at the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM, Tindugan!

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow.

0: achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
3: Papabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
7: One Radio, 91.3 News FM.
8: Tindogo na!
6: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM.
9: Tindogo na!

0: ko na.
1: Digin na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin daki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix asin mag video ke. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
2: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page Carolina Transient House and Airbnb.
1: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: One Radio 91.3 News FM.
9: Duguna.
8: The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tinduguna.

0: 91.3 News FM.
1: Hindi
2: na. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Everyone's favorite radio station.
11: One radio.
10: One radio.
11: 91.3 News FM.
10: Dugo na!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Gusto ba ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.

0: música, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Dati, laging mas sigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
12: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Y2K

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapeutic claims.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1

0: Quaco City's Tim Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
5: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugdog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
4: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga farm. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio, ting

0: Sangaran ka na maasingan aki, pati ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon, asin pagsulsulan niya to ang stomach sa alantanganing magkanigo kitang magdulot kayning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa giba, sin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na birhen. Sa gabos na angeles sa sin santo, sa sin rin daw mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherat man lugod sa ng Diyos na makakaman asin, pakapatawadan sa tumakasalan, daron kita sa buhay na daing kasangkoran.

0: kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katuninungan sa mga taong marhay ang buot. Inuumaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hading langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pagimaherat. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan urog kahalang kawe Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Makakamahan na Diyos, yaon sa imo ang gabos na karahayan. Panua, ang samong puso kan sa imong pagkamuot. Pasariga ang samong pagtubod. Asinuli kan danay mong pangataman. Patalubua ang anuman na karahayan na itinanom mo sa mo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesu Kristong gagurang nanyamo. Sa imong aki na kaibo mo asin ka na Espiritu Santo nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Pinapahiling ni Propeta Jeremias ang manungod sa kadipisilan na namamatean kang tawong inaapod kang kagurangan. Minsan, ang tawong ini nakaka-experyensya nin pagsakit. Dei niya ini madudulagan. Tamismong ang tataramon kang kagurangan ang naghohorma sa saiya. Hinanyugon niya to ang enot na wasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Kagurangnan, ako dinahaya mo, asin nadaya. Ika makusog kesa sako, asin daog mo. Ako pinagngingisihan bilog na aldaw. Pinagulog-ulog ako nilambang saro. Kun minataram ako, ako minakurahaw. Paagihon sa kusog asin rauton. Hulita ang tataramon nin kagurangnan sa kong pinagtuyaw asin pinagulog-ulog sa maghapon. Kun ako magsabi, de ko siya sambiton, o dai na ako mataram dapit kan sa iyang ngaran. Iguan na sa kong puso, ningaro kalayong naglalaad. Pagal na ako sa pagpugol kaiyan, asin dai ko na matitios. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Ang sakong kalag na papaha sa imo kagurangnan kong Diyos.

Mag-uumaw ako sa imo, sagkod na ako buhay pa. Sa imo, initaas ko ang sakong kamot. Asin, minaarang ako sa imong ngaran.

hulit ta ako tinabangan mo. Asin sa lindong kansa imong pakpak, ako maugmang nagaawit. Ang sakong kalag dayupot sa imo, asin ako sinusurog kansa imong tuong kamot.

0: Ipinapahiling sa sato ni San Pablo ang makangalas na kapangyarihan kan kagurangnan. Pinapagirumdom kita na ang gabos na nilalang sa kinaban, hali sa kagurangnan, asin mabalik sa iya. Tukduan niya to ang satuyang mga sadiri na magkaigwanin pusong tataong magpasalamat, asin pusong tataong magpakumbaba sa atubang kan kagurangnan. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hinahagad ko sa indo mga tugang, huli sa pagkaherak nin Diyos, na idulot nindo ang sa indong mga hawak, siring sa buhay na atang, banal asin maninigong ako o nin Diyos. Iyan ang sa indong pagsamba, day kamu mag-uyon sa kinaban na ini, kundi baguhunin do ang sa indong kaisipan, tanganing matalastas nindo kun ano ang kabutan ni Diyos, kun ano ang marahay, maninigo asin matanos. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: An kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu
0: pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo
1: kamurawayan sa imo kagurangnan
0: pon kay to nagpuon ng paliwanagan ni Jesus ang mga disipulo na kay puhan magduman siya sa Jerusalem dangan mag-aginin makuring pagsakit sa kamot kan mga kamagurangan kan mga puon na padi asin mga eskriba. Sinabihan niya sinda na siya gagadanon alagad sa ikatulong aldaw bubuhay luwat. Isiniblag siya ni Pedro asin tinuyaw kagurangnan day man lugod iyan itugot ni Diyos day iyan mangyayari sa imo. Inatubang niya si Pedro asin sinabihan rumayo ka sako Satanas. Nakakaulang ka sa ginigibo ko huli taan iniisip mo bakong sa Diyos kundi sa tao. Dangan sinabihan ni Jesus ang sayang mga disipulo ang sisay manabuot magsunod sako kay puhan lingawan niya ang sadiri magpaasan kan sayang krus asin magsunod sako huli ta sisay man ang namumot na magligtas kan sayang buhay mawawa ran niya iyan alagad ang sisay man na mawa ran kan buhay huli sako magkakamit kayan hulita anong pakinabang nin sarong tao makamtan man niya ang bilog na kinaban kung mawara ang sayang buhay o ano ang ikakabalo ikakatubos kan tao tanganing makamtan niya giraray iyan hulita maabot ang akin nin tao sa kamurawayan nin sayang ama kaibaan mga anghel asin babalsan niya ang lambang saro susog sa sayang naginibo mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan
1: pag-umaw sa imo Kristo
0: Diyos maray na aga sa indo kabos mga tugang kung narumduman nindo ka nakaaging Domingo sa ebanghelyo hinapot ni Jesus ang sayang mga disipulos kamo sa paghuna nindo sisay ako ta sabi ko baga kan Domingo gusto madali ng magadan sa Jesus. Gusto niyang makasiguro na namibidan nindang marhay sa Jesus. Ta iyo ini an ibabalangibog ninda pagdain na sa Jesus, iyo ini an marhay na bareta an pagkatawo asin an tataramo na Jesus. Daing iba an ebanghelyo daing iba kundi ang bilog na buhay ni Jesus. Asin ang pagtubod sa iya, iyoan sa tuyang kaligtasan. Kaya gusto niyang makasiguro na namibidan ninda siya. Sa laog din tulong taon na nag-iriba-iba sinda. Kaya inapot siya sinda ni Jesus. Sa paghunaan nindo, sisay ako. Sabi ni San Pedro, ika ang Kristo ang aki kan Diyos na buhay nakaahangos nin marhay sa Jesus sabi niya ay salamat anamid bid ako kaya sabi niya paladan ka Simon hulita ang bagay na ini ang sa imong simbag bakuhali sa tao bakuhali sa pagparabasa nin libro kundi ipinasabong sa imo kan sa kuyang ama sa langit asin dahil kay ni sabi niya ika binago niya sa pangaran ni Simon ika gapo asin sa gapong ini papatindugon ko ang sa kuyang simbahan asin an pintuan nin impierno day nanggad marurumpag ining simbahan na ini minsan anong impierno day marurumpag ang simbahan na ini kaya kampante so isip at puso na Jesus na nasabutan ninda na mahali man siya hindi ang ibabalangibog ang itutukdo kan sa iyang mga disipulos iyo ang pagkatawo asin ang tataramon na Jesus kaya ang ebanghelyo niyan kasunod ka ito ta gusto niyang ipasabot na sa inda na pasiling sinda sa Jerusalem tangani na sabi niya an aki nin tawo magtitios hali sa kamot kan mga kamagurangan, kan mga padi sa templo, asin kan mga iskriba, so mga nakasabot kan lay. Papasakitan, gagananon, pakalihis nin tulong aldaw, mabubuhay liwat. Iyo ini mga tugang, ang gustong sabihon kan simbag ni San Pedro na si Kristo, papasakitan, gagananon, mabubuhay liwat. Pero kinabit ni San Pedro Jesus, ihinarayo duman sa unsing mga apostoli, sabi, di ka kayan magsabi kagurang nanta, mararaot ang buot, garo, maluya ang buot kan mga disipulos, kan ibang mga disipulos. Kaya, tadai ka ng God, day mangyayari iyan sa imo. Pagkatapos, hinampang si Pedro, kaibana sa mga apostoles na iba, sabi niya kay San Pedro, rumayo ka sa kuya Satanas. Inapod niyang Satanas. So, inapod niyang Satanas. So, enot na pinumbraran niya pa sana na iyo ang pinaka-enot na Santo Papa. Inapod niyang Satanas. Nata, mga tugang. Kunarong dumanin do pag enot na Domingo kan Kwaresma, ang Ibanghelyo, iyo ang manungod sa pag tukso Jesus ni Satanas. Asi taduman sa laog nin 40 aldaw, 40 banggi, nag-ayuno si Jesus, nangadji siya, antes siya magpuon kan sa iyang misyon, digdi sa ibabaw ni daga. Pagkatapos, sabi ko mga sa inyo, ang buhay ni Jesus, duang parte. So private life, sagod so public life. Ang private life, so 30 taon na kaibanan siya kan sa iyang pamilya. Day kitang aram kung ano ang nangyari duman. Pero ang public life, ito so 3 taon na mapamidbid na siya sa mga tao, sa kinaman. Kaya nagpun ini mga tugang kan binunyagan si Kristo ni San Juan Bautista duman sa Jordan. Pagkatapos, ginara siya kan Holy Spirit duman sa disyerto. Sa laog din 40 aldaw, 40 banggi, nag-ayuno siya, nangaji siya, bago siya magsabak sa sayang misyon. Kaya gutom-gutom siya, dinara siya kan anghel, dinara siya ni Satanas. Sabi sa iya ni Satanas, kung ika ang Mesiyas, kung ika ang aki ining Diyos, ininga po gibuhon mong tinapay, tagutom ka baga. Pagkatapos dinar naman siya duman sa itaas kan simbahan, pagkatapos sabi niya, maglukso ka digdi. Ta sabi ba ngaya sa Biblia, dai ka maano ta sasaluhon ka kan mga anghel kan sa imong mga bitis, dai mas hingkog sa mga kagapuan. Pagkatapos dinar naman siya sa halangkaw na bukid, ipinailing siya ni Satanas na ang gabos na kayamanan sa kinaban. Sabi niya, inigabos itataw ko sa imo pag nagsamba ka sa kuya. Anong gabos itong tentasyon ni Satanas, mga tugang? Itong tentasyon ni Satanas, gusto ni Satanas na dai siya magtios, dai siya magadan. Ta sabi siya ni Satanas, tatatakay puan magtios ka, aki ka mga ka Diyos, magmilagro ka, ining mga gapo, gibuhon mong tinapay, maglukso kahali sa kampanaryo, mangalas sa imo ang mga tao, magpangalas ka sana, day ka magtios, natakay pa magtios. Taan kalaban ni Satanas, iyan pagtios ni Kristo. Ta itong pagtios, pagkagada ni Kristo, iyo ito ang nagligtas sa tuya sa kasalan. Kaya, narumduman niya kan sinabi ni San Pedro, kagurangan, day nanggat iyan mangyari sa imo. Inapod niya si San Pedro na Satanas. Iyo yan mga tugang. Kaya sa mga taong habong magtios o nagdudurulag sa pagtios dahil sa pagtuod kay Kristo, may pagka-Satanas iyan mga tugang. Kaya parte kan pagkabuhay ni Kristo, sabi nga ni Kristo, kung ansisay man na gustong magsunod sa kuya, magsayuma sa sadiri. Sayumahan ang sadiri. Ang gustong sabihin, sa yumahan sa mga bagay na ang paguna ta nakakapawa sa tuya, alagad day nagdadaras tuya nin kaligtasan. Sabutan nin mga tugang, magsayuma sa sadiri, paksanon ang sayang krus, dangan magsunod sa kuya. Taan tao ng pigpaparahanap ang buhay, ang gusto nyo sabihin, ang buhay sa kinabahan, kayamanan, poder, kaugmahan na daing tapos, pigapod ba ko yan happiness, kundi anapodan pleasure, puro pasiram sa buhay, mga tugang, mawawara niya yan. Narumduman nindo sa parabola, kansarong mayaman na nag-ani nin kadakol. Sabi niya, sasarayon ko ini sa kuyang tambubong sa mga bodega, asin magtutukaw-tukaw na sana ako, maglilia-lia. Sasabihin mo sayang, sa kuyang sadiri, magpasiram ka, magkakan, mag-inom, ta igwa ka ng nasaray para sa halawig na panahon. Sabi kan, mahal na Diyos, bua-bua, ngunya nabanggi, babawion ko ang sa imong buhay, aberdaw, para kisay itong mga sinaray mo. Kaya, sabi ni Kristo, ang tao na pigpaparahanap ang sadiring buhay, mawawara niya yan. Pero, ang tao na nawawaranin buhay, ang gustong sabihon, binabaliwala sa mga kaugmahan, sa mga kayamanan, huli sako, huli ki Kristo, makakamtan niya yan. Iyan ang buhay na dahing kasagkoran. Ta, sabi niya, anong pakinabang nin tao, makamtan niya man ang bilog na kinaban, mawara ang sayang kalag. Anong pakinabang nin tao, makamtan niya man ang sayang, ang bilog na kinaban, mawara ang sayang buhay. Kaya, parte kang pagsunod kay Kristo, iyang pagtios. Dahil kita magdulag sa pagtios. Sabi, do not look for Christ without a cross. Otherwise, you will find a cross without Christ. Gusto nindo, ang sayang pagtios, dahil kaibanan si Kristo, iyan mga tugang sa pagtios na ang pigpaparahanap sa na subuhay, sa satuyang mga kaugmahan, sa satuyang mga kayamanan, sa mga poder, sa mga lain-lain na nagpapaugma sa kuya, digdi sa kinaban. Kaya sabi ba ganyan kay San Pedro, sumibog ka sa kanas, taan sa imong kaisipan, bakong sa Diyos, kundi sa tao. Nata mga tugang, ta, ang pinili na dalan ni Kristo, tangani na kita iligtas, iyo ang pagtios. Pwede ba ka na si Kristo, tangani na kita ikaligtas, mag-magic sana siya. Oh, sige, ligtas na ka mong gamos. Pwede yan. Pero dahil ta gusto niyang ipamati sa kuya ang sayang dakulang pagkamuot, idinusay niya ang sayang buhay. Tangani na ipahiling niya sa tuya ang sayang pagkamuot, idinusay niya ang sayang buhay, tangani na kita makaligtas. Kaya ang bayad kan sa tuyang kaligtasan, iyan dugo asin hawak ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo kay Puhan, mag-agi man kita digdi kung gusto tang makamtan, kung gusto tang maging mga parasunod ni Kristo. Sa enot na binasa mga tugang na dangog niya to, ang kasaysaya ni Propeta Jeremias, sarong teenager, 17 years old, na nagpapastor nin karnero, tranquilo na siya, nagpapastor nin karnero. Dahil man siya naghanap nin dakulang kayamanan, tama na sa buhay niya, dinisturbo siya nin mahal na Diyos. Sabi kan mahal na Diyos, gigibuhon ta kang profeta duman sa Huda, duman sa tribo kan Huda. Ta sa tribo kan Huda, nahulog sa idolatria. Anong gusto sabi man idolatria? Pagsamba sa mga idolo, kan mga pagano. Kaya nawara siya ng pagtubod sa tunay na Diyos. Kaya sinugo si Propeta Jeremias. Pero sabi ni Propeta Jeremias, kagurang na natatako, dakul pa man dyan na may mga inadalan. Ako, aki pa, hubin pa akong maray. Day ako tataong magtaram. Sabi kan kagurang na, day ka magsabing, day ka tataong magtaram. Ta, ang gabos na itataram mo, ipapasunod ko sa imo hali sa kuya. Taan propeta, mga tugang, iyo ang buses kan Diyos, the mouthpiece of God. Ang pigtataram kan propeta, hali sa mahal na Diyos. Kaya nagtubod siya, nagduman siya sa Huda, na ang capital, iyo ang Jerusalem, dinuman niya suhadi, dinuman niya sa mga padi, sa mga tao, nagtaram siya, madali na kamong kastiguhon kan mahal na Diyos. Kunday ka mo, magbalik buot sa iya, magbalik loob sa mahal na Diyos. Ta, pati sa indang templo, ginibo ng templo kan sa indang Diyos na mga pagano. Kaya iyo iyan sumensahe ni Jeremias na hali sa mahal na Diyos. Ano ang ginibo sa iya? Binilanggo siya, binugbog siya, pigtuya-tuya siya, pingisihan siya. Kaya sabi niya, sabi ko, ano na ko mga kagurangan, susurugon mo ako. Garo ngaya, dinaya mo ako. Sa so mga enot na taramong kagurangan, dinaya mo ako. Pero ako mamabota, nagpadaya sa imo. Kaya sabi niya, puno niya, dahil na kumataram, dahil na kumaging propeta. Pero sabi niya, samantalang, nagsasabi akong dahil na kumataram, iguanin kalayo na naglalaad sa kuyang puso na dahil nanggad ako napupugulan magtaram. Kaya mga tugang, namalis siya niya na kaipuhan pala ang sarong profeta, kaipuhan magtios, mag-agi din pagtios. Tangani na ang tataramo ni Diyos, magdangugman ang tao o dae, magdangugman ang pigsasabihan o dahi, kaya puhan, makaluwas ang tataramon nin mahal na Diyos. Diyan sa satuya, mga tugang, sa opisina, alimbawa, kamo nag-opisina, o sa eskwelahan, igwa ka mong namalisyahan na medyo karatan na dapat makaluwas, dapat itaram, dapat resolveran. Ta, alimbawa nga, alas utso ng aga, may nagharalat ng tao, sige panindo ang chirismisan dyan, iyo ang namalisyahan mo. Kaya sinabihan mo so head of office, so amo nindo. Ngaya, boss, ngaya garo ngaya sala na nagchichirismisan pa kita samantalang may mga taong nagharalat na. Nakulong kayo nang nangyari sa mga opisina. If kung ang subos nindo, matured, masabi, sige, magturukaw kita, paghururunan tayo ni. Pero, kung subos nindo, iyo mismo ang leader, kan chirismisan, hahanapan ka kisala. Papakarauton ka. Imbis na simbagun sa imong piga tataram na problema, imbis na resolveran, ang pigigibo, hahanapan, ninsala, sunag tataram. Iyo yan ang nangyari kay Propeta Jeremias. Imbis na magbagok nin buhay sa mga Hudiyo, ano ang ginibo? Ibinilanggo, binugbog, pinagtuya-tuya ni si Jeremias. Nata, habu sindang magbago. Pero, dahil pwedeng magpundo ang profeta. Kita gamos iyan, mga tugang. Takang kita binunyagan, pinwi ko ining pingsabi sa indo,

ang pagiging propeta, iyo ang pagproklamar kang katotohanan, iyo ang pagdinunsyar kang karaan. Pagdinunsyar, pagsabi kang katotohanan, pagdinunsyar kang karaan. Taiguanin ka sabihan, tangani na ang karaan mang maghade kaipuhan sana na sum mga marhay na tao dai magtaram. Takunday kay ta magtaram, nagdadanay, naglalakop, nagdadakul ang karaan. Iyan mga tugang. Dai kita nagtataram. Natatakot kita, nasusupong kita. Para ke na nagpabunyag kita na dai ta ginagamit ang situyang pagkoprofeta. Natural, pag ginamit ang situyang pagkoprofeta, pwede kitang gadanon, pwede kitang pagtuya-tuyaon, pwede kitang pagnisihan, pero parte iyan kan buhay din sarong profeta. Nata, ta si Kristo, iyan ang ginibo kay Kristo. Nata, ta sa mga disipulos, habok ka ini. Taan paguna kan mga disipulos, pasiring sinda sa Jerusalem, tangani na maging hadi na kinaabanon sa Jesus. Kaya kung hadi na kinaabanon na sa Jesus, natural ta sa mga disipulos pagpuon na nagsunod sin na kay Kristo, bako man tangani na ibalangibog ang tataramon ni Diyos. Ang sa inang katuyuhan na mag-uswag man lamang sa inang pagbuhay-buhay. Tarumdumonin do na sa mga disipulos mga pobre, mga parasira. Ano ang katuyuhan ninda? Magyaman, magkaigwanin poder. Kaya sa mga maabot na panahon samantanang naglalakbay si Jesus pasiring sa Jerusalem, ano ang pigigiribo ninda? Pigpapaaragawa ninda kung ano ang pwesto ninda kung hadi na si Kristo. Ayo yan ta. Ang katuyuhan ninda, magyaman, magkaigwanin poder, bako na sa mga parasira, bako nang dati sa mga dating pobreng parasira. Pero mga tugang, bako iyan sa katuyan ni Kristo. Nagduman si Kristo sa Jerusalem, tangani na tapusun ang sayang misyon. As in, ang katapusan ang sayang misyon, iyan, pagtios, pagkagadan, as in, pagkabuhay luat. Pero, minsan nga ni mga tugang, bago pa kan buhay pa si Kristo, magpun pa kanamundag siya sa kinaaban. Ano ang sayang, ano ang buhay niya? Namundag siya sa sabsaban. Kan siya nagtutuklo na, daing nagpapakaturog sa iya kun sain, daing nagpapakakan kun minsan, pigsisirika siya, pigpapaharali sa inang banwaan. Nata, makulugon sa talinga ang katotohan. Iyan mga tugang. Taan profeta, kaipuhan, bako sa nang magtindog, kundi magtaram para sa katotohan, para sa hustisya, para sa marahay na pag-iriba-iba. Pero kung minsan nakakasabat kita ng mga tao, nahabokan minsan ni Jesus. Kaya pigingisihan kita, kung minsan pigkukulog kita. Pero iyan, mga tugang, iyan ang buhay ng sarong profeta na kita gabos inaapod bilang mga binunyagan. Day pwedeng ikaligtas ang kinaban kundaing mga tao na magsakripisyo, na magtios, minsan nga ni magadan. Kasabi ni Kristo, kung sisay man ang gustong magsunod sa kuya, magsayuma sa sarili. Deny yourself. Magpasan kan krus, as in, magsunod sa kuya. Ta, kung ang pigpaparahanap ta buhay, mawawara niya yan. Kung para sa tuya sa ang pigpaparahanap ta, mawawara ta yan. Pero, kung lingawantan sa tuyang sadiri, isipon taan misyon na ipinatong sa tuyang abaga na Jesucristo, ang misyon kan pagpamidbid sa iya, kan sayang tataramon, kan sayang justisya, kan sayang katotohan, mga tugang, minsan kita magtios, dinadara kita sa kaligtasan. Minsan digdi sa ibabaw ni daga, matuninong ang sa tuyang buhay. Kung kita nasa panig kan katotohan, kan hustisya, kung kita nasa panig kan tataramo ni Diyos, minsan ang pigkaturugan tapapagsana, naghurak-ragong na kita, madaliong kitang mga turugnata,

0: panatag ang tuyang buhay, payapa ang tuyang buhay ka, ang nagdadara kang tataramo ni Diyos, iyan mga tugang ang nagkakaigwanin, katuninungan kaugman sa inang buhay. Diyan nga to, nakukuha ang tunay na buhay. Bako, so, pagparahanap kang sariling mga kaugmahan sa buhay, pagparahanap kung ano-an para sa iya. Ta, ang tao na naghahanap ng buhay, masabi, paano man ako? Bako iyan. Paano man ang katotohan? Kunday ako magtaram, paano magdanay ang katotohan? Paano magdanay ang justisya? Paano magdanay ang tataramo ni Diyos? Na iyo ang magdadara sa tuya sa kaligtasan. Tindog tabi, mga tuwa. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kag-ibok ang langit asin kandaga. Kag-gabos na nahiling asin da nahiling. Asin sa sarong kagurang nana sa Jesucristo, bugtong na aking kan Diyos. Sinamon dagigan sama bago kan gabos na panahon. Diyos, nagikan sa Diyos. Ilaw, nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daily na lang, saro sa pagka-Diyos ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig sa hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagot sa kagadanan, asin nilinubong, asin gan ni katulungal daw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to ka nama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayan na yung katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka
1: asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan.
0: Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibit nin banwaan. Kitang mga inapod bilang mga profeta na magsaksi sa satuyang pagtubod, may pagsarig na magpamibit kita sa Ama para sa tuyang mga pangaipo, ang sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibit.
1: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibit. Tanganin ang simbahan, padagos na baguhon kan Espiritu Santo sa paghanap nin mga marhay na paagi nin pagpadara ki Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga nagsasakit asin nagagabatan kan sa indang buhay dahi makalingawan ang kagurangnan kay ibaninda sa indang mga kadipisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga hoveness asin ang sa indang mga paratukdo piliyon si Kristo bilang aarogan asin pandagka. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga nagihelang, ang mga may edad, asin ang mga namumundo sa tuyang komunidad, magkusog kan sa indang mga krus, asin magdulot kan sa indang mga pagsakit, huli kay Jesucristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganin ang gabos ng mga gadan, ligtas na darahon kan kagurangnan sa iyang kahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni nanyuga ang sumong pamibi. Langit nun na ama kay raki ang sumuyang mga paghinguwa. Warasan sumuan kusog asin isog na kaipuhan sa pag-uyon kan sumuyang buhay sa mga kasuguan kan sa imong aki si Jesucristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibig mo mga tugang tanganing ansako asin ansa inong atang maako man lugod kan Dios sa mang makakamhan.
1: Ako on man lugod kan gagurangnan ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan ining banal na atang makadarasa mo kan sa imong biyaya asin matawangan kaming magkamit kan kaligtasan na sa imong panugao. Inihinhagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mi na sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa iyo ama. Diyos na makakaman asin day gatapusan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkaherat niya sa parakasala, siya nagpakumbaba. Nagpakanigong ipangaki ni Birhen Maria, huli kan mga tinios niya sa krus. Ilinigtas niya kami sa kagadanan na sin sa kasalan, huli kan sayang pagkabuhay liwat, itinasumuya ang buhay na dahing kasangkoran. Kaya sa kaibahan kan mga angeles, patinin gabos nokbo sa kalangitan, dahing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang nani ganangadan banal borabo ninyo boss nakabanalan kaya ning mga atang namimikbi kami pabanalakan ang bongan sa imong espiritu tanganing para sumo maging hawa kasindugo kan sumong kagurang nana sa Yesu Kristo siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin itinao sa sayang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin magkakan kainita inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis sin giraray pagpasalamat sa imo itinao sa sayang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin mag-inom kainita inian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Bagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kami na nagrurumdum ngan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat sa pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak agurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaabantanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon asin sa mong obispo si Joel asin kan gawos na mga padi siring man. Girumdumak sa imong pagkaherat at sa mong mga tugang na nagturog sa paglamgan paggabuhay liwat asin ang gawos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon kay Raki kami gabos na mimikbi kami tanganing kay Bani Santa Maria Birhen na ina ni Diyos ni San Jose na sa iyang isposo kan mga banal na apostoles rin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo magkanigong maging keras kan buhay na din kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gamos na kagalangan na sin gamurawayan sa panahon na daing kasangkoran.

Agawa kami sa Gabos na maraot na mibi kami kagurangan warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa Gabos na kapurisawan mandang kami nagahalat kan magmang paglaw masin pagdatungan sa mong para ligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesus Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa hindo. Ansa kong katuninongan itinatao ko sa hindo. Arepagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papagkaniwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susog siya sa imong kamutan, ika na nabubuhay, asin naghade sa panahon na daing kasangkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasaydo sangkod paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.

0: Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan an mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangan, bako kong maninigo na ikang magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asin na sa kong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: dugang sa pagkumunyon, nakahiling ako nin sarong nagkumunyon na pakarisibikan ostya, pigpangurus sa ostya, sala iyan. Pakarisibin nin dugang ostya, kakanon tulos. Tadaimanin kamandag ang pagpangurus na iyan, mga tugang. Salo nga na iyan na nakulaon kan magbasang-basang kan hawak ni Kristo. Kaya da iyan pigpapangurus. Nahiling ko sa ro na nagkumunyon, pigpangurus sa ostya, sala. Pagresibinin do kan ostya, kakanon tulos. Bakong kun ano pa. Ah, kaya mga tugang makanood kita. Kaya ni may paisi sa tuyaan sa tuyang kura paro ko sa Agosto sa sarong taon magkakaigwakan World Youth Day duman sa South Korea. Igwa kita nin pigingua na nagkapirang mga jóvenes na makaduman lamang ma-experiencea ninda kung ano nangyari duman sa World Youth Day. Kaya igwa kita nin pigapod na Dinner for a Cause. Nagigibuhon niya to sa September 26 duman sa Casa Ver Amore. Day ko aram kung gura no ang ticket, pero dyan sa luwas may mga jóvenes na nagpapabakal na gayon din mga ticket. Siguro minsan day ko mag-attender kan Dinner for a Cause o itaonin do sa Kisay man. Kung igwaman sa nakamunin, kakayahan, tarabangan ta, ang satuyang mga hobbies sa parokya na sikira nagkapira lamang sa inda makaduman sa South Korea as in makapartisipar sa World Youth Day. Ang makukuad dyan sa Dinner for a Cause iyan ang mga pamasahi, pocket money, kan satuyang mga hobbies. Kaya nangangapudan ang satuyang parokya na magikitang mahirakon, magikitang generous para sa karahayan kasuyang mga jóvenes, tindog tabi mga tugang. Mamibi kita. Kagurang nan binabaga bago mo kami sa magsikay ning tinapay nin buhay lugod. Kumusog kami sa pagkamot asin matabangan kaming maglingkod sa imo dyan sa samuyang kapwa huli ki Kristo na sumong kagurang nan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa Indo.
1: Asin sa sa imong Espiritu.
0: Bendisyonan ka mo rin Diyos na makakamahan ama asin aki patin ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos nan sa tuyang selebrasyon magdanay kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: 91.3 News FM.
1: Dugo na!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amir.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
2: Ayan mga kaibigan, mga lolo't lola, mga nanay at tatay, ano pang inihintay ninyo? Tayo nang magsayawan.
3: One Radio brings it. Ballroom on One. Ballroom on One.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom,

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass.

0: sibuyas, moringa, and ginger brew sa labas. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Ang init!
4: Pataba!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Pataba!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataba!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Pataba!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Pataba!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: batata!
5: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Ballroom on 1!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Caitlin Vibrosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na, barato pa.
4: Si Ricky Nderon, paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
5: Ako sa Pintiga, ang manok po ni Osang. Sobrang sarap, nyam nyam nyam.
6: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masiram ng manok mo. Pag nagkaon ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sirang.
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
7: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
0: Ballroom on one.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ballroom on 1!